0: selam Parti de raja var de
1: Raja kadiyo, kaka kadiyo
0: Kaka raja kadiyo.